0: natalanin na makapasywa palayaw kimalakatsukunakan na nakatsiyaw lakwantas takiyaw wantulimin shatlanta makatsinin. Aksni nakasputayo man programa lapiki shakatliputana wayo man numero 233 116 4109 Amaktum kwanayan kwinda katlawa 233 116 4109 Usulapisha katliputana ang kintalakan Silvestre Pérez Andak Coyutla, Veracruz Guayamash número 784 108
1: 39 32
2: Caso lucharemos, tendremos galardón.
0: Luapashkat sinis natalanin. Shpalakat ang bekashpat pati ti yuman programa. Winda katlawatit. Sambi ayat suku palanit. Tanu macha hasta kakatunok minchikkan. Kakashpat titi yuman lakwanta makat sinin. Chushaks titum shtachiwin. Kimakaputas tinakan. Wayo man na kingalak paliniyan, kilatamatkan, lakimbi liwana na lakachishkuwiyaw, kidioskan.

Hacen amigos, hacen atalanin, mi lipax can wishin, dani dios kamaktakasman, dani wishin wilatiti nanchi yo kashpat putonatiti yoman programa, wandu shlim misatuhunan, tanum macha astanda. Pashka tzinil, mashki yam malakatsukina. Porque quien gama shkima kan yoman kiltamaku nakashmati layau. La kimbili wana nakatsiti layau. Tu luwa kinga la kaskini yan kimala katsukina kan kilatamatkan. Kataskinao. Tu shpa la katan kimakatanita yuno. Tu shpa la katak listak nan. Tu wane khasiyin kilatamat. Tuwane ktamakashtohnet, ktapuchiwanet. Tuwane shpalakata kasingi lakskatan. Tu shpalakatan kimashke aktsu kimputawil. Tu shpalakata ktawasin kinchik. Khasiyengi shtila. Khasiyengi pashni kiborrego, kindoro, kimputlaw. Katukawan. Nika kataksangit. Tushpalakata kimbashkiya. Suwangi wanakompi Dios shapashki nashalakatsana. Nika kataksan shungit. Paksyoma kalaskin butonan. Tushle kana? Wanchu yuman tawani yawe kimalakatsukina kan? Porque wantungi ni lila kaputsama wenchiyo. Wankin das kuhut kan? Paksingi nilanda lakstaktama yawi enonga atushawat nito ati paton dunkin gali makitlanu kanan hasta laktsuka manan wanitaw pukustun kingalingan kingamasi yonekan ni taskuhutlanda lakkustukan imbalakiliwat kan kindachanan kan kima kingamashki kani kimoral kan kingamashki kanin ki asadon kan kimachete kan kingustal kan kingachulan kanin kincho kan kingamalini kan wayuma wantun kingatsiyaw nachuna mashki wa laktsu laktsu man masiyo na koka landla na paklkos kawit kan landla na malaks kanekoy landla na shtakan ng goy Naktawila ko aksok siya aksawat kan na goshkat koy. Tiki-tiki na limang ko yacha. Lila katinta siya ko laktsakan, laktsuman. Wanding katsin koy, kunchunan amashkat koy. Slikan na niyal chunan siyo. Pagsa talak palilin siyo. Niyal di lakapasta kamash. Pero kinchunan lakapasta kaw, lali siya katliyaw. Chunan ama lama ka staknita we minchang giltamako. Chiyuncho, makaltawa ka makong gilakskatan kan. Pagswandus kinako kan tamawa na koyaw, makatsin na koyaw. Tapatin hindi atas tumaw. Lila kaput sa lakachunin ni akchan ni taswan niyaw. Pero huwag yung mangita lakapastak na kan. Gato siyawat, ama wang giltamako. Tachiskuwila makosin kamanan lakolo makosan lakin hasta naki laksputanga tu shawet. Pero pakat siya wayo mawantun da kasaskinin tlawan ni mawe gimalakatsukina kan tushpa lakatan kingali malakatsukinitan yununga tu shawet. Tushpa lakatas lipaks kinga masiyo ni manin katukawa lakuan chonto ni lakuan. Pakataks mawa. Landla na kataksaw. Landla na katsiyaw. Pusiyo kalakapastak palawa ati pato. Tuwan niting gimala katsukina kan hasta siya kasiya aksnishla kinga malakatsukin. Washla na mandiwa. Maklakas kisin chatum shpala katsiwina. Wayo mawandishwan ikan Isaías. Shpalaka chiwina kimalaka tsukina kan. Matsok ni siya anda Isaías capítulo 55. Kingawa ni yan incho anda yomak versículo 6, 7. Hasta na chanawik versículo 11. Kaputsatiti mi Dios kan.
Shlima kwakutlan kula patit. Kashakatlitit nima katwishla. Kamakashtaktayetit yoman nishatlan milatamatkan. Shatsangan mindalakapastak nakan. Katapuspit nititimi malakatsukina kan. Wandil wakapashkiyan. Wayoma wandishtastum wami malakatsukina kan. Nakama tsangana ni yan palawishin la kalina ni tandit kingawa ni man. Porque washli paksishla gindala kapastak na kan kingawa ni yan ni malakchani walan la shlashta la kapastak na ngatay. Shli paksi wantungin kintihikan nishta chuna walan la shla shtihi. Washla li Pikuan gali shlakasi. Laktlanga talakapastak na shlang gali. Lakwan tihi shlang masiyo kingawanima. Kakalakapastak tit akshni masi nij makamini ga kapun ka kapukni yuma sin. Li pikualan la masi nij. Mas kaweweye ga tushawat. Munuyin katuka wata chanan malakastakwani tlanchinjo malanin katuka wawandun chanaw nika aksput tamay usunekoyen da chanan wanchuyo mankin wantumakiyaw lita magtakasaw por eso kasiyaw enchuntu liwayamaw kingawin yan ununchu luwa awatiya kingali sa katliputanan wantuluwas na kasking Guayoma, versículo 11. Nachuna yomankin da chigwin wandung gaspatili yati ti shalen gatin kmakama cha. Kingisni kista stuma wandung gaspatpatit. Pero wandulu wakama laknuni yan. Ni paskat katigwa yomankin da chigwin wanduk makama cha. Wandung chiyon gaspatpatit. Nika chuna takatita puspit, nika katilaksput, na laihwandush palakata kle akpuwantinit wanduk lichiwinama kalisakatleman. Na liwa ka lantantu na laih kakatunu kakatunu latamat wandush palakata kilwama kingawaneman. Waya makali sa katliputanan, amigo. Ni kinta chiwin yoma, ni kitik la kapasta kwe, klekas ta wakama andaks ta chiwin. Wancho la kapasta kputanaw. Tu sa kasi ang gingawa naman. Namawin. Slima kwakutlan kula patit, kakaspatitingin ta chiwin. Kakimbutsatit. Shakasiya yoma, porque wantun kingawanen awetiya ni paskatsliwanat. Pero win din ni putsamako shmal katsukinakan. Ni lakapastak makol. Por eso wanchunan kingalima lakapastak kaman. Ni paskat katiwan kinta chiwin. Ni kakumakapalamangit. Ni kakitlakwamangit. Ninta. Kanika wanda nik matlawe mako sikulan. Kanika wanda nik mastok makon da chishko wetat. Kmala ka cha mako cha akchiwe na nin. Makasta waka na nin. Porque wak lakatiyin bipaksi wishin wandi wala titikaktum ka chikin. Wandi wishin ni tatluwe pati tikakatunok minchikan. Paksandana pinatit, paksandana kaspatatit, nakatsiyadit iwandungin da chiwin, porque nik makapalaputan, wakali lakapastak man, pitlan kula patit, staknanatit ilakaskakayatit, lakawananatit, kaspatatit, tlankunda tsuwihiyatit, aksnincho akchanin giltamako, aksniwishin lakapastak netan, ditbimbi, aksnina pinatit iksikulan, kapitit, nikalkitit nandit, nikalakachipinitit, kapitit katalakatsuwitit andana kitnaksatit andana kashpatatit tingin dachiwin. Amigos, tu wanyuman kinkawa ne putunan porque wan kin dachiwin wen luwalakli lakatit
Wantu wishin min tala kapasta knakan luwanini ma. Luwaka shaktuhu. Pero wankiteng in tala kapasta knalipikwa tanga. Luwaka liyesh lakasi. Wantu wishin min milatamatkan yonon katushawat. Luwanini ma. Pero wankit wantu kamalak nuneman. Luwaka liyesh lakasi. Amigos, cuinta catlawau, wantun chillon quien gama la capasta caman, que mala catsukinacan. Lipi cuantun quien cali sawa ni man. Wanka la catigue y lan la slan tun la guaputan en quila tamatcan, porque pax ma andas ti putan la pina tsukuyakas matawesta chiwin. Ni cashman wanka lipas catsiniguen bi tlan la casagapalau. Pilak kulo waningin, pilak skala laningin, shalan bala kaltawakaw, shalan bala makaltawakananin wanitaw. Masi yun na makogwe laktsu kamanan, laktang kamanan, lakimbinan na makaltawakanan ko. Pero ang daming siya windani, gintotonakos, pero lakskala lang, wow. Pero ni kashman wa, nchiyong galipas katsiniwe, kimalakatsukinakan, tanjun takamau ligo tan injun don gasillao pero quien gawe ne manesla nan kma qanda stiwan tu kite kamalak noni man wayo manta chiwin kachal kaqali lish tangashi qak milistak nakan lakin binalipa shuwayati tiwan tu kali malakachani tan nikashman wa kali malakachani

Pax wantu makapata nuni tandit. Nikatli po wandit. Sakot ni wishin, laktawapati mintumin kan, kapas katlawapati, kali paskwa ng batit, kali makatsangka ng batit, kali aktsangka batit, lapina kilak talaga tsuwi yati tinjo, na kingkasa pala ni yati tinto nitlan milatamat kan, na kamatsangka na niyan, uwanin ki malakatsukin kan. Amigos, kaspat patin tong kilwama, kshkil ni ingil tashto maayoman tachiwin kingawa niya, binipashkat katiwa, pakwin datlawapat, panika lilo ko nambat, nika lisit si wila, wandong kaspat pat, nikin tachiwin amigo, nikiti yuma, kiltashto ma, wangil tashto ma, angki Dios kan, andakas tachiwin ni khandima, andakukshil ma, kiwakangil sa katlima, angkit, pipiwilan lak lichwin ama porque kilakchu wama kachis kung kit lan la wish nachunang kin dala kapas tak na kasi lan la min dala kapas tak na pero kumakuin da lima kimala katsukena iwan chiyo wayo mandu la kaskin paksin tingin la mau in gato shawet paksi wan tingin kakulak stak mau wan di ya chisku wina wan di la kolona wan di lima shanin Wandi mata makuna ni. Wandi nito katsehoy. Wandi laklangama kaltawakana ni. Paksin kinkinga sa katlima. Tun la wama uspala katayo ma. Katlas kimaw. Tuwan ni kimakata. Tuwan ni klamayano. Tuwan ni kasiyo ma. Chiyo ya kataks maw. Ayakat si maw incho. Na kingawa ni palayan incho. Kitlipikwa kasingin talaga pasta ka. Ni uksninga kit. Timata shtuk titilan la kasingin talaga pastak na. Wangitingin dihi guayaman tulugo shatlan ni kasiyat tiwushi yaman dihin dustach na. Por eso kingawa ni manin jo. Kamashki puto nani la kwenta la kapastak na. Wandushpal kata kalimastak nini tan tlan chinjo la patit. Kakihiyawa puto nani tlan dihi. Wandung kalima lakachan, nita aktsangan, nita lakasin, nita laksputni, wangiti wandung kamashkiyan, akstitum talakapastak na, akstitum latamat. Lapinakin daksatit, lapikin butsapatit, kaspatpatit tingin tachiwin, nakatsiyatitimbik kapashkiyan. Kamakani nitan siyan, chatum kisata, chatum kengawas, tilakachile andanga tusawat, wayo mama kaputas tina, Jesucristo stukuwine. Lipiko masyang kaspatatit, pero niya kanala niyatit, kakanala nitit, pagsiwisin, wandi na makamaktina ni kingkam, wana kanala ni stastum ni achatum salaka tusawat, kilaks katan na kalima pa kuwiyan. Lakin binan na kilakchipin natin, andan da ningit katapaksi. Andayo no na chininkin kam, na kaliminan, kingawa naman. Amigos, kakaspatin bilo kingapashki yan, kimalakat suginagan. Lipasyo lilakatitin kingasa katliman, nipaskat katlawamila tamati. Nikakali akamanan di. Paksindumas kimane kimalakatsukina kan. Takaltawa ka. Tlan latamat. Lipasyo latamat. Likuluwa. Litliwak. Nipaskat katlawa. Kapitik misikulan. Kali akaltawa ka asto chiwin. Kakaspat tawila. Lakwanta kisinin kaputs wandu lichiwinan isto kuwini. Wandu malak nune mani akaputasto. Wanga kaspat tawila. Wanga litlent, wanga katsine. Nataksi yeha, amigo. Napasho waya. La katum na tawileya, skayana katsana. Nyal katimilin dalipo wan. Nyal katimilin talukon. Wawish, nataksi yeha. Chunangin gawa niyan. Nakmatsangana niyan. Porque, nakindapaksi niya. Iwanin siyo onok sa chiwin. Liwakan na kandastung katuka wawandula kwan na tlawaputan nandyo porque kingana la niyata
pax natali wakana kandashti wa

yo maclema cama chanquin tachiwe tunkin kawa ne putona wankin kawa ne putona nakasiyan juntak tiyan ni tapashu wan tapashkitat astitum na latapayan junka tushawet nakaspatan jun pinakmakana chanquin kam amaktum wan binyal katilakachilian danka tushawet kaja wancho nana cha kati yayan paksi wishin wanti kilaktalakatso witit kilakachisko witit lila tapati tingin tachiwin makamaklinan di tingin kam kmilistak na wancho lila patit wancho lita aksiyan etantit kanalan iti tindun di kawanin kityo mandihi kityo mashlikana kityo malatamat lapi wish na kingana laniya andan klianan kslakatin ng kinlat. Lapi wanjo yuma tapaksenetit kakalkaliman ninyo na kanlichinan hasta uno. Kamili ninyo dalipo wan talakaputsit tapatin lan lakaspatpatitin do lama ni katililipo wandit. Porque kingana laninitandit mas que katulal wawishin na laktasto yatit. Kingagwaniyan. Amigos, wayo manda chigwin luwata loloktat, luwashlikana kwinda katlawaw, ni kamakatsangawi yomashta chigwin, kimakaputashtina kan, luwakakana laniwencho, porque niyal katitasiya si wandu luwashlikana, wandu luwakalish shkakne, maktum tiyatashtuma yuma damakatsinin. Kakashpatindo awatiya kwaniputonan wantu wanitin kimpuchinakan. Andanda tsoknit San Mateo capítulo 25 wa versículo 13. Kuinda katlawanamawan. Liwan na kakashpat. Skalat katawilatit. Washpal katakalimakatsiniman. Porque ni ticha tu mingatzil tungil tamako tu ora akshnina mini yomashkam Dios usuwa yomashkam chishko lima paku wako ama kapitzin kingawaniya. Tunchu yomali chiwena. Wandu kawani man amigos. Bi akchamangil tamako na mimba langi makaputas tinakan wayamashkam Dios. Kimbuchinakan Jesucristo. La piwan kanala niju. Makamaktina wekilistak nakan yununka tushawet. Nakinkaminan tiyayan. Nakinkalianan andakspastun gimalakatsukinakan. Pero lan lagwan yuno. Skalal katawilatit. Porque nikatsiyatiti shatun kiltamaku shatu ora. Nikingawan nindong kiltamaku. Nikingawan nindu ora. Sisa, tastuna, tusukakota nonin. Shalan balakshin nyo na anala. Por eso, kingawa ni manin siyo, luwas kalal katawilatit. Ni iti aktsangayatit. Ni lakatano tipinatit. Ni kalagapastak titindo ama kapitsin lishkani talagapastak na. Ni kalila tawilatit iwanto kacho na ta shalakato siyawat. Watawang galila tawilatit ingin tachiwin. Wang galekal tawakatawilatit. Andang kapititik misikulan kan. Kakingitin itit, kakimakapasyuat it, kalila tapatit iwantong kasupatpatit. Wancho na, nikatitsangatit. Aksina na changingam, nakamakiyan, nakaliminan, hasta kilagatin. Kingawin iyan. Pakaspati yung mga lakwan tamakatsinin, amigo, takalti siwantong, takalaskininin tawisya kasiya, sa tuspalakatang gingalima lakachan, gimalakatsukin akan yunong katushawat. Tuwan lamaw. Tuwan staknanaw. Tuwan katliyang katukawa. Chiyoya katsigwin siyo. Kakingasi ko lang natlawan. Gimalakatsukin akan. Luwa kalakchuwal. Kilistak nakan. Wayo mashta chiwin shatlan. Diyos kakamaktaya siyan amigos. Slipaks wishin danin tataksapitit. Chundanin kashpatiti yuma. Shatlan tamakatsinin.